0: Mi morigina.
1: Sa kali sa bunay sa manman na sa bakay nsta. Bisfalo me bisfalo.